0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Subdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay, Radyo Pilipinas.

0: maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino. Isang gabi ng OPM, dito lamang po sa Mabuhay Makay Radio. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, Kuya Olaf, Ate Spamatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na makakasama niyo po ngayong gabi sa Mabuhay Makay Radio, 4CRM 107.5 FM, kaklabay ang Community Broadcast Foundation. Maligayang pakikinig po. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong araw, sa buhay, kalusugan at sa bawat biyayang patuloy niyong pinagkakaloob niyo sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming mga salita at gawain. Naway maging daan kami ng kabutihan, pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa sa aming pamilya at sa aming komunidad. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig ngayon, ang mga may pinagdaraanan, ang mga may sakit at mga nalulungkot at nangangailangan ng inyong tulong. Panginoon, hawakan niyo po kami at huwag mo kaming pabayaan. Ito po ang aming panalangin sa inyo, Panginoong may kapal. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, Amen.
1: You're listening to 4CRM.
0: Okay, para po sa una nating awitin, ito po ay isang awitin na song and lyrics by Miss Kitchy Nadal. Yan, ito po yung kapatid ng ating kaibigan na si Carlo Nadal na taga Sydney. Yan, ninahandog po namin sa inyong awiting ito. Carlo, Kathy, and the kids. So ito po ang awitin ni Miss Kitchy Nadal na pinamagatang Sound Trip. Ito po ang kanyang bagong single.

Maraming salamat po, Miss Kitchy Nadal, sa inyong magandang awitin na pinamagatang Sound Trip. At ang susunod naman po nating awitin ay isang awitin para kay Miss Ninya Altagasmin Balbin ng San Mateo Rizal sa Manila, Philippines. Ito po ang awitin ng parokya ni Edgar na pinamagatang Halaga. Alright, yan ang halaga ng parokya ni Edgar para kay Ninya. At ang susunod naman po nating awit ay as promised, Bro Jobert Manalad ng Mount Isa. At special shoutout sa kanyang pamilya na sina Sis Danica at ang kanyang kambal na sina Darlene and Denise. Ito pong awitin ng Silent Sanctuary na pinamagatang 14. O sa Tagalog ay 14 or 14. Basta ito po yung awit ng Silent Sanctuary para kay Bro Jobert Manalad.

0: You're listening to 4CRM.
1: Yan ang hawak mo ang beat. Napainda kayo, no? Yan, at ang susunod naman po nating awitin ay isa naman pong OPM English. No? It was sung by, Miss Sharon Cuneta and Mr. David Pomeranz. It's half-half OPM. At bilang kinanta ng ating megastar, yan. Nais ko pong i-dedicate ito kay Ate Edith Heaney, na ngayon ay nasa Antipolo. Yan, at ang sa kanyang buong pamilya sa Antipolo sa Philippines. Kamusta po kayo dyan? At i-shoutout na rin po natin si Baby Olive, ang kanyang napakagandang apo na nag-birthday kamakailan lang. At si Robert at ang mom ni Olive. Ang pamagat po ng kanta ay If You Walked Away by David Pomeranz and Sharon Cuneta.

Susunod na kanta po ay awit ni Miss Coolie Desma para kay Ate Vivian Hanrahan na pinamagatang Silayan. At i-shout out na po rin natin ang Mafasi officers. Si Ate Vivian, si Ate Vicky at si Kuya Paul.

Okay, at sa dakong ito po ay ating sasabihin ng ating sagip kalikasan tip for the night. Ang 4 R's para sa mas lunti ang bukas. Bago po natin tapusin ang ating araw, tandaan natin ang 4 R's sa kalikasan. Reduce, bawasan ang paggamit at pagtatapon. Kahit maliit na pagtitipid sa tubig, kuryente at pagkain, malaking bagay kapag sama-sama. Reuse, gamitin muli ang mga bagay na maaari pang mapakinabangan katulad ng bote, containers, eco bags at iba pa. Then recycle, isegregate ng maayos ang basura upang ang mga recyclable materials ay mapakinabangan muli.

Ito sinasabi yung sa refuse, tumanggi sa mga bagay na hindi naman natin kailangan, lalo na ang mga single-use na plastics. Meron pa tayong isang R, so lima pala. Repurpose. Okay, may mga bagay-bagay po sa ating mga gamit na pwede natin i-repurpose. Halimbawa, ang mga tires ng o mga gulong ng kotse natin. Ayan, imbis po na ating itapon na lang at hindi maganda sa kalikasan na puro tapon na lang, pwede natin siyang repurpose. Ang tires po ng ating mga kotse ay pwede nating gawing mga paso sa, para sa halaman, para sa ating mga garden. At pwede natin siyang kulayan ng green or ng kung ano pang gusto niyong kulay para maging isang magandang pot or lalagyanan ng halaman. Yan. Sana po ay sama-sama tayong magtaguyod ng sagip kalikasan. Maliit man ang ating hakbang, kapag milyon-milyong tao ang kumilos, malaking pagbabago ang ating magagawa. So ang sagip kalikasan ay dapat simulan natin ngayong gabi at sa ating mga sarili. At ito po ang Mabuhay Makay Radio na nag-advocate for environmental management or sagip kalikasan. Mabuhay tayong lahat. Ang next naman po nating kanta ay awit ni Miss Joss Garcia na especially for Ate Leti Lirasan and Kuya Mark Lirasan. Ito pong awiting Ikaw ang Iibigin Ko para kay Kuya Mark at Ate Leti. Happy joyride po!

special shoutout po kay Sis Mirla Salandanan at sa ating mga regular listeners, Kuya Butch Mariano, Ate Adele Brown, Sis Sheila Mondido, at ang awiting Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni Mr. Ray Valera ay para kay Ate Mirla Salandanan at sa buong Ortiz Salandanan family. Ang tayong dalawa ay para kay Sis Helen at yung Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ay para kay Ate Mirla. Hanggang sa muli po, mabuhay Makay! At special shoutout sa Eugenio family at Bites family na nakikinig. At sa Elpa family po ng Jim's Mowing. At syempre ang Taylan family. At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po sa Filipino Ethnic Show na Mabuhay Makay Radio. Ito po si Tita Aubrey kasama si Papa Joe at TJ Mayo. Ate Lara, Kuya Olaf, Atis Pamatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na nagpapasalamat sa inyong lahat. Kaklaba yung Community Broadcast Foundation, sana po ay magsama-sama po tayo ulit sa susunod na Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi dito lamang po sa inyong programang Mabuhay Makay, Bayanihang Radio Filipino ng 4CRM 107.5 FM. Hanggang sa muli po, mabuhay Makay!